0: Akoto.
1: Yeah.
0: Ami akoto.
1: Yaju.
0: Eba azineri ye.
1: Mirite Shalom Radio 100.3 FM.
0: Hey, anya ya. Yeah.

0: Akoto.
1: Yeah.
0: Ami akoto.
1: Yaju.
0: Eba zinari.
1: Mirite Shalom Radio 100.3 FM.
0: Hey, anya ya.

bibia obanku ni o banku Christi ene okru bibia abenkwan na bunun kwan banku te mutio bibia ho no mbi bibia ne ye kama pa anfa etete aduane ay ready omet me di bia bro bibia obia delivery no mo de be bro ana so be phrase 0243 142361 omuni e chiri omo onu bia dan akab line no so a pimwala wa kwan.

0: O bine kan na so se encore. Enyum na dawti mi bonem preha. Rap sofo. Nyan sawum e kan sem bibre yenkwe. Mami mi sa question bi na no pa wi ai. Weda na style bi abi. Emma omunam emonte a omuyi omuhu. Emma mrantie na ni boso no die na mo hwehwe. Mami mi sa ma oba bi wo shata de se trousers se nika na na tade no wa pige akiri na no de aguni sisi akyi ubisa omun shada nkan sem bi ankyere obinum se on pese ehu se omo oto oba bi wo ni serious guy nenso ororo no hono na mabonte de na wo hwehwe oba de na wo hwehwe ge bi abetwem sisi apa na furu nyina guo ubisa oti studio e de na hu se obi na mabonte Michel Hano Mobine Catrami or Tachine Bebo and S gave bina mabonti. Na fru in a guhono. What is an manager mini problem? Better we are keta no passe yade we are bronsam. Oh boy, who a serious guy. Into where we are nice a bema from fro, yes sir.
1: And your man epimimo, and your me man epimo.
0: A man epimo
1: epimimo.
0: Munti maker.

da wo didi bebrebe a na umuduro no ekosoro but ebia wa re salmon baako anase baako ne fa na ebia biane bia nka wo kra na wo bo nsu oguso a itimi gina wo hoche ti eye sa na anya dia wo beti kom ama wo nko di bibia na e memu umuduro ni san be sin kosoro anase bibi sa nti na ese salmon bois weight management ti ewie se wo son na wo pese wo manage weight no e so take akra eye ho ne ho a me pa cho e number akwa e kan

0: Lydia Benson ya kujina adaka munti nina wabe declare ni support Emma ye odobu ni camp se mamene ntima nyabada ye na uhe kuwa moda ekumana mbibi ya kwenu na orokuwa so time moda che umu nisi umu nyama mbibi ya omu kuwa manu nkada nkwa ma nkunundie basa nkunundie butri ne pata ni etubi guwa moso na nkwa nkwa bani zina wotima tebri moda kwa kujina ye adaka mudia fitinua no onu declare ni support Emma odobu ni camp Emma mimi matifu popo mwa echesa asemi ofema manije pa se kwa aye sa elephant queen so ne moda na eko odobu ni camp no omumo moni na ho papa papa pa sasa dio mwa kwa eno team league wife no sa de kona nsa so betima se aba besi ewo odobu ni camp edima odobu ni camp fo na nyomo de so monya ni petite room yenu bi a ma ba dom odobu ni camp na na fufu so asia pia wie a cheze nipa ba kwa nso kunko de nipa ma ma mya kusua se wadde wona ma odobu ni de wona asemi bebo azia lumba toye no ene evangelist Frida afiyi wa ko papa papa pa na obo odius secret ahodo na de ba montene na otwebo ma me bempo ma ne to park ne eye befun po wada buse pone oba yi James Befo ene ho so friend in crawford aha moda ba ombe gi na awu tu na eno so achi no e ho se mpempe ya na ombe hia lawyer ama Lydia Benson ama mi akosu ase wad na kujina court yi ombe hia sika anka ni sika na 500 million ne die 50,000 ti timiga ho aye timodobo ni fo no enka on honnum ka on honnum na ni mani mu yai yenyela la sulala na yanjiji na yemfama yenya ba Lydia Benson aka moda ma lawyer fo na oru sa wo odius abesa dia time moda echi a okoku jina da ka mu kuma sa high court 5 wa sadan de nyamie no hobeyede na ye bise nwuno se enti de mompanimfo a mo bi kwa ka mo betu abaye fo se o ba bia bi ne yin ze social media ntoko na yekun akowie ni se ye bia moda atwa so ye fa bagdo na enku gantoa anti mu ye di wei moda e begina so be di nkonim mo ma na nkonko ya ansa se afi afobuo be ba ye bebu abaye wifo no ho na afi no se ei mo wako ka biamu debo ye be ko gantoa deba ma bi mo wie ni na mo be che enwumifan ti mi wie aye ti mo debo ni fo nkasa ye ya ba cho mi bi ahma trofo no na mo so so me ne ma che na nwumwe yi se mo ma na ko ya ansan o na de ye bo ba no emudu pa enti odobo ni e fo no ni ma me free the free
1: and we are solid behind mother obi an fan she ni trim. She's not going to beg. Onbe me apologize. Nobody. Onbe me apologize. Obia.
2: Shalom affair.
1: Ni pana. Oba kuma wamu. Omo born pa anu. Omo ntiyane ka. Billions of cities. Omo ntiyane one city impo. So what you say? Eni yamu omo de mano. E samu omo katira no. Enyen sem ketwa. Isi ya diaba nsi ya denako court. Timangu na oni timbiamu oni timbiamu ti se wo ha se na wo be support na ye hia eye 500 million 5 Ghana Ghana ni uno mka ni sey
3: 1000
2: shalom
1: ye hia 50,000 Ghana city 50,000 Ghana city mpacho number na eda ho no
3: Eye
1: Francis Amualabi me pa cho eye yankase ye number na tama ye kunto pa no ye digigi sika no sika bi ani so $1 crandom eno me yasa akwa kwore activity no ene ye digigi sika no nti wo ba se 200 o 300 o 400 o ye nyina ye support mother na nsem ewo ho and some ho mother is not going to back off and she is not going to apologize